Is it a beauty and fashion or construction and services? Me onzo le jolo ke motho ka pelenyana ha ke re shebe shebe ha ke re shebe shebe hle motho motle hore na re ke re shebe shebe hle motho motle hore na ebe maga kwa gona o ntse o tsamaya tsamaya a joang hopola ke e mashume a mabedi le metso go be dipile re fitla mane ho reng ya bo super me tse ba hle motho motle mantsi bueng ane a labonele re tswang ho lona ranta ene e le matla ho se ho se ho ka ehle motho motle ka moga hore banka e kgolo ya Afrika Borwa e leng SARB kapa South African Reserve Bank ka sengkhweshe motho motle e di se kgahla sa naha sa tswala kapa interest rate sena se tlisitswe ke dipalopalo tse ntjha tse bontshitseng hore ho bile le keketseho e kgolo ya inflation ya bahlahisi kapa ha re beya ka sengkgweshe motho motle e leng the producer inflation ka kgwedi e fetileng ya Motsheanong. Mme o ntse o le jwalo hle motho motle ranta e ne e kgwebisana jwalo le dollara ya America ka 16 rand 32 cents e leng keketseho ya keketseho motho motle e ka bang 0.3% ho tloha ha ho kwalwa mebaraka ka laboraro le re tswang ho lona. Mme o ntse o le jwalo hle motho motle kgatlhanong le pound ya England e ne e rekiswa jwalo ka 21 rand 81 cents, mme kgatlhanong le euro ya Europa e ne rekiswa jwalo ka 18 rand 89 cents. Mme ha re sheba jwalo dihlahiswa tsa mebaraka kapa tsona di-commodities, gauta e rekiswa ka tlase ho $4,508.81 ka ounce. Ha oli yona motho motle e ne e eme mane ho $92.69 ka barele. Mme ha o ntse o le jwalo hle motho motle, banka e kgolo ya Afrika Borwa e nkile mehato ena e latelang ho laola moruo le inflation ya naha. Banka e kgolo e leng yona SARB e phahamisitse sekgahla sa tswala ka dintlha tse 25 tsa motheo kapa basis points, e leng se entseng hore sekgahla se fihle jwalo ho 7%. Mme ona ke wena mofuko ona mofuta wa pele motho motle wa ho phamiswa ha tswala ka moradi le mo a tse tharo ka lebaka la diphetho tsa moruo le dintwa tsa mahlakore a mangata le fatseng. Mme o ntse le jwalo hle wena ngwaneso, inflation ya bareki e fitlile jwalo ho diporesente tse 4 selemong sena sa 2026, e leng se fetang sepheo sa banka seneng se behilwe ho diperesente tse tharo. Mme inflation ya bahlahisi e leng producer inflation le yona e tloletse haholo ho tloha ho 2.3% ka kgwedi ya Hlakubele ho ya mane ho 4.8% kgweding ya Motsheanong. Mme o ntse le jwalo o matlafala hona ha ranta ho tlisa tshepo ya hore theko ya dijo le mafura motho motle e ka nna ya theoha kapa ya tsitsa dibekeng tse tlang, e leng se tlisang phomolo dipatjheng tsa baahi. Metsotso ho se sefela 25 go furaletse jwalo hora kapa re lebile jwalo horeng ya bosupa. Rema o re, baby, is it a crime?

Oh yeah, looking for my EPR. Iri Amenzo tso motho motle ke e mashumabedi metso e supileng pele re fitlhamane ho reng ya borobedi ntse go hopotsa hle wena mmamedi wa ka hore kgwedi ena ya motsenong e hlolo jolo matsatsi ya mashume a mararo selemong se phaming sa ketipedi mashumabedi le metso e tsheletseng hopola hle mmamedi wa ka ke le ka o tshepisa mane ka re ha e re fela metso tso e le shume go fogaletse jolo hore ya bosupa ke tlabe ke na le ba 80 kwano hle motho motle empa ka tlasa mabaka senang ho qojwa ke ile ka tlameha ho tshetshetsa motho motle mme ke tlo buisana le bona e segala se ke tshojwalo se ke re atumela hle motho motle o tlo ikutlwela hore na ba re tshwagetseng tsatsing lena la ka jeno mme ho ntse le jwalo e re tle go fe Irestar o tsa majolo le Givion ba re last heartbreak.

Yeah, 5 minutes before 11. Nna lwana mamedi ho popolahle re mathalebelo le leholo e tla re re qeta ho furalla hora ya leshumela motsolomong re di diela fela a re buya holo re ya di lahlela fela ko re di wela ho utlwa le hore ke boqebelo ebile ke mafelo a beke di renkenda e ithakada ke lakatsa hore ke kene le dibakeng tse tshwanang le bo o kila bona ha o le direnkeng mane ho na le dibakanyana hona mono moo batho ba kenang teng ba itlhabotlhabollang digange sete eyae le hana mono ke re ithakada ke sa tridamfa ke moqebelo boy di-car washe le tsona ke tseba ka nako ena ntate batho ba yatla ka nqenele ka nqane ba nyoloa ba tlisa makoloi a bona ka bongwe ka bongwe ba bang ba ya ikhatswetsa malapeng a bona ba ya ikhatswetsa ntate ho fumana mo ntate a qeta sepa sa dijana ka tlong ntate o qeta sepa sa dijana tsamaya o ise koloi car washe man isa koloi car washe boy batho ba iketsetsa ka ke na le matsoho mfana ke a iketsetsa number 11 kuye

Demi, ngachunga phahla, vele ziyakhipha, phanda amaclip, bese amatip, in that particular order ngiyakuthipha, ngifisa ukuthi uLinda bekasaphila, azobona mase ngivuthi izinja, siyabanyisa, siyabadripa, ngamasi.